0: papa yo mami si afi mu a yimu nso ne nana one ne mame enete ewo barikese ne nana no yadea na eba ne ba no so e ma ne boda mo no so tisi abontene no ne nana no so na sa yadea na asa pa no so ne nana no so ate asi abontene okasakasa papa oso wo fra o opompa ye e ma ne nana no Emma na kwanchire Emma ni ye e damo e denyo ni nyina asa chief ni nana no endi so enne ni nana no etimi ekọ na djuma ojina ha na oda asa fawradi ase mame
1: de upon in semno o se otene ni niyama ni adoso anso rade peje na frem niyama ni biwa na eye apama e wa busuam no me enne di wunya kristo peje anensa no enkunim die aye ye mame de won so so de aye din bia ye fre urade ne mo koya won se koya mbere ama mama fa ni mo nyame urade
2: me dan nyame ase fiste de nyame afa papa so aye mame no edo aso bebe se nka me kama bra bo masem a nanso urade afa papa so me bewu afidue mu ai e haw ni abebre se nyina firi so me a abusiane anka me nka wonne sa asem be fie ho a ni afra mi papa me da wase pa nyame shira nyame nyaw kase
3: urade ya de kase amaye
4: ni biom na yesu aye
5: sida
4: for christ
5: emle bi ba ma fa na se ifie du ba ko mi yale presia mi di kina anko ma se aba bia ne wa manko mi di ko doctor anko mbe sun kire papa no mama kwa ntre
6: 11 years
5: yes mfie mienu ni minko doctor da e wo saade ne ho
6: be hu papa na oji akwanchire no
5: o mama akwanchire no yale no ko
6: yale no ko
5: ah se ne yesi ya me anyem sabi minko doctor kra doctor se pressure ni mini pressure bi
6: o se ni pressure bi bi
5: 2 years
6: for some rape
5: on se na me ka papa we hu asem se enne ka wan second time me prophesy
6: yes
5: the one me ka chen a poor o ma bofa by yari de echi kumase hospitals
6: 11 years
5: enko
6: oba ye 2 years
5: enko 2 years yari na twaira
7: hallelujah hallelujah hallelujah enne day enne okwada enwumire won won adanse awuti won say ye wo hawo na bia oba na hawo na bia okuru na hawo na bia oyere na bia ni bi as once o tu anamo no onyame aye ye wada bia enna eye onyame akoy me ne metim yeye counseling into ochan ya wada ye fra no pa no nsia sa kosi ewia no mbi no no oba obeba beto ye me ne metim obi bi oba bia o home one and one obi bi sase me mo me ho se na memra ye nchaje wo sida worship center dem mom sa da safo bia bo afode bo awrade adwuma no ye bo afore de bo awrade adwuma enti obi a bo ahone bebo bi unni bi so oba obi home enti she na so papa papa sabre de na ye besa akwa kuti adanse ne biom wo hu se oso how no onyame betimi age ama na bro obi adanse na odi no so saa so so na eye ochira ochira nyumere ochira nyumere ebo no nsia ne fa eye program no eye fasting program no e koso papa papa papa na team e da so ye altar for altar na ninyina ne se ye si bibi wo fi ho e for buchi bi wo fi ho ye due bibi wo fi ho e dinya saa de ye dua no nyankopon eba yesu kristo moje hwe go cover no eno so for the bochi ano eno so so

wo ko yuletu nguma akwa wi pa wo na mo yi akwa no special fit pa wo ka best say wa dunya nene ene ne no wan no hwe se ho no awen sa wo da ya no wo ko no musa nya mo bon sa no tu da me na mo ka se wo tie assembly wo roman for